minute ka desan apre 6 a.m. But 3 minute anko, mwen ka ni government notebook. Yeah. Red wine. Antye di ven la atyonman. An gade sa nou sa fe. Ti mizik la atyonman. Deni 4 minute la nou wete a se mizik la. An pon sa. An pon sa. Anti wes. Ok? Anti wes tout sa. E kote koy ale. Alright. Ok. Kay gade sa nou sa fe la atyonman. Pa ou. 25